Nanaya na radio RTG. Mankiana shmalo chushinten kuishwe. Mankiyona hamingao Isabel Lorenzo. Donan toya kyo kuichi programa naya na nato niumda. Toya. Nato nyonda. Shuhe ntona hayalinaya na hunchu hungwe do na namankia duya tuana kiola na ki hunchu hunan duchi nam an do wats on dua guerrero do Oaxaca do na le sinan do na tenquishwe na mayuchi nakachi kutiu nanke nanke na duya tua namankia do na ha mayuchi na tman on na kola ya kante nanke tsia na ho do kona na kokwaya do konu na nung ho na kothi na na do na kothi ante do na kothi a kin ya mayuchi nan ko na tiempo na na luan do nan kha na kin be nan ya nung ho mayuchi nan ko ante do mayuchi nan ko kachi ninti na pae skin na duya tua mankia do haya chikwet nangwe mayuchi nte no nanke nakil aya na kyo ninti ho namai ama kan hu tso he do shina lui chikia tesa mayuchi na kachi nan do de nan ta kon mai chikia kuchikia na kolo kaha na mayuchi nan ko do mayuchi na katna na kwatsa do mantihe kuitasa ndo na tesa chushina haya na kuwaya angwe do a ndai kachi na no tsawe na kyokosko no inanke na haya na kolit man aya na te na te hunda matata na kisina na angwe do a molehi na katiu nangwa chui ho ti skin ian do a that's at the bai na kyo ti nai do kyo kwa du ya twa mayuchi na de na na mankia ya ha baya kwa na de nin a na te wi na de nin a te ni kwa na ke na du ya twa mankia ha ya mayuchi na ka dara na ke da a mo tin do shi wa le na nan te nan kwa na ke ku chu nang ke kyo mai do nang ke tma do ten sun o ya he manti num da na ya num da na ya na hua na mat sa ma yu chinat ma na ha nang ke tsia chi min kya tsa nan da tsun nai num da den a ni ni na do ha ya he ma chinal kung yu ya na nda li na ya u ba do ti he ten sun o ya chuel hi na ya nan angwe to na hua na matza presenta ha orgullosamente a nyumta do mayuchin anaya den anawit na chushina chwelhi suche na kukwaya manyo liu na za zangwe hu do mantihe ten sun oya ho chikia nai chikia na kol a na kwa kyo tskin do kyo na chi shinangwe ngwel o do a na chihi na ho na kol a na kyo lwe do a tskin shua noe tsetson ino nanke na nyu na ki nun chu na yan hungwe do na shua he nte na ha na tewe daya nan suwa na chushi na kol ayat man aya tsetson ina na manke do ya tua ma chol a man aya kui kui na na hayan nan

Mayuchin ang ko at naya na kondeya. Titsun inu nang ke na duya dua mangkian daya. Do na hayan ang gwe na kokwaya. Titsun inu ho nintit na nang koliya na kinde. Ho manhi di uga tsik maano da. Nang kuano titsun inu na nang densa. Do na ho takwa kuchung takwa tsiko densa. Ka na likuan nte chukwa na likuan. Weloya, nan kwaya titsun inu, nananyo, nakinde.

0: nali naya chukwa nang kwin kwin ku na nyu na kin huya kwit ku nto na haya na yuchit man una kulaya na chowa da na ma poliwi sa ni haya nangwe hashil hoya na kyolwe na kulwato kulwe titsun inu na si na nyu na kin dai nang ucho
1: Nyonda.
0: Amangyuyo, naki región na Costa Chica, municipio na Tsundiawe, na Ndua, Guerrero. Kolinaya na Angwe. Do na haya mayuchi na ndeno. O na haya na koliyula. O na den a naya na tibio welayan do weloyan do na shuhe makwinoa generación do generación na heli naya un nan chanitsa dela na angwe na konduya na asha kucho ana yuchi na matio ana cho na matia na shui na na matsa na tina ho te na kitsunangwe don tina halitmani cho a Ana ho tsochi aini na bui do kolui na sihu tenguit ma de na he na ho de na kolitiu ya do na tsan aya cho na wait a tsa tsa na mats ana si hunso cho a ani de ka kondu ya no tsia na chani do tsia na koli bui do na tsa hu na nge cho a kyo tsme hu bui ya Ho na choa mandihu win do min kui na si, na la na si, tengui ma. Ho sha kyo tsui cho, chushinan tso tsa na matana si, asha na kyo an kye niya, asha na kyo ana ho tsi tso shinam a na matsoa, a tsi tso shinam a noa na makande ma cho, na matza cho ndihu he. Ma ni kui shi chushinam tsa kyo ma ho matza cho mandihu lua na matso. Ana matana si ndela teneli nda ya tengwe tengwe ngiwa chukwan maini ashan chona chani akatsia aho chundu kachi ninti kyora akase de no kyo na chona linchani kwena hutsana dalhitsa hot hot sana sana si unso nitsko naluina si cho nitsko nande cho Namuchina ho mions at chonali we na chonan chani. Hon me ho titsun inu costumbre na yaha anangwe. Kui costumbre na ha na kotan aya na kit aya donan ha na de. Ah, tibioti dona ten quin unchu na kyo koleliu. Homan kyo te we na daya na titsun ina mensu lo quintan a ahe. Na teneliyu na wetsa na watsa na chanitsa ka na liyu na nanaya na miuchi ho in ana tekneyu to takohe sa na kwekoli we gu me na na haya na win na win naya na kyunan chanitsa kyunat wetsa ho kyunal watsa do kukashkia me miuchi na ndaya nan kia kwentan sentatsa na miuchi sa hona na kuindiko tenu homan que yo canal aya tsitson ino na sin daya na simi chinzu na sina na te yana tsa wicho te na nangi ke chinzko na sina nyu na ki bay china si na kolil wa tuwe de nansu na mai anaya
1: Nyonda.
0: Wintaya nakawet uyo tsitsun inu historia mi creencia mi na haya na kolinaya na ke espacio wa espacio na programa nayo nunda dona kolinaya tsitsun

yo que ya está cani yo sa ya chino valía ni yo ni está cana na yo ni está vi ni está chino na na yubina y yo ubi sa yo ani na kia kuna ni na si kuna ya te kunti ya ni mo sa vira y yo encuentro sa na na yubina y yo ubi sa yo kachi tu pusa wana tanu kas kuna ra sa watu kuna na kachi vali ora na tu kui yo ni kuna na kanti sa kuna na ingeni ini kuna na ina na sa ni wa sa si ki kuna ra ya kake sa watu kuna na ta yo rangia ni na na kwachi wali o tnya kuvi kun kuvi na kuvi kahana ya i chinyo chi na sani ki vi ku tu kuna kachi tu ku yo na nyu sa vira inga tu kuna da tu tu kuna chi tu kun dina na yuvi na i yo uvi sha nyu tu kura uvi ke shi yo ya si na ani na si ku tu kuna ra uvi shi yo i na chi sha nya nya i yo uvi sha nyu na ra nya ka ke nya yo ku nya chinyo wali ya ni yo kuento yanda tu una na nyu sa vi sa ka nya ka chi na sha na na yuvi na i yo uvi shanyu chi nya tawana tayo ra kubi ko uvi shanyu na kachina inta ku shanyu na yuvi kachina ra nya ka kenda kanin du shanya nun do nya nya kundani do ra ku sin tu ku nya sawa tu ku nya na yuvi ra sha sa shin nun di shana nya sa na ra in kwan ja uvi yo se ya si ina i yo se ena i yo ve ena i yo ta sawa tu ku na ra nya uvi tu yo iba na chi sa ka nya i yo nya nyu sa vira shanya yo ke nya da kanin tu tu nu bando chi sawa tu ku na ra ni uvi ba shanyu tu kuna ra ko isha na sa chi sa anya nya kun ta bi ni na se eba na kun ta bi ni na ya fi na na ve eba na chi ta ka chi ba yo in bi ko ta sa ki na ra bi ni shu ta si ki na bi ni shu sa ki at kuna ra sa anya ka ke kun ta bi in ni na na ve na ra ko e ku tu kuna sa ba bi na na ku sa ra nya ka ke nda kan ni du sa anya nu ndo chin chin yu ba li ya ni yo chin ni nya ka yo ke ra nya ka ke yo ke nya ran ti tin da kan ni u sa anya yo nu ndo na ni yu ye se ni a solano

sinito te kundito na naita mani sinto niya yo kuchinyo bali niya niyo chinya yo ke yanda tuna sana na yubi yo o yan di sa ke isana di sa ke ento ona na yubi na iyo ubi sanyo kachina na sa baya ra sinu di sa yanda tuna sa batu kera kwe sinu ya chindi sa mi ya yu asi ina na yubi kan di sa mi kanashina di sa mi ya ya vina ve ena nuna ra Tak kutu cingunya isha banarasa, hanya yo kan tekanin tu nuntunya kuntanin tu.

kaya isa yo na yu vitavi nya ta sa yo yuku ta ka chi yo chitanda ichi ini yo ra sa yo in yu vivali a fa wa nu si na ta yo chuku ira ko nya a ta chi yo ko oyo kuni yo ko oyo chi ichi ini yo ra ta nu si ni yo no yu yo yuka ta yu ku yuka ta ka chi tu ku yo si nya sa nya yo nya a ra ika ka nya nda chi ku chu vi yo nya ra nya chi ke ke chuku iti si nya ra nya ka ke ki yo nya chuku si yo nya chuku i chi ta ka nya ka na tu na na yu a si yo yo ba ta va li yo ra kwa yo yu ku si na ra nya ka ke sa nya na nya ka ke si na chuku ira nya ka ke in da tu yo ba si ba si kwa nu yo ra nya ka ke sa nya tu yo ba nya si yo chuku i ta ki vi sa yo yu ku ra nya ka ke nya yo ken ta ka ni tu nu do nya ki vi vi chi nya kun ta ni do chi ta ke nya i yo yo nya nyu fa vi ra yo na ku in na ku ndu in corte ra na di conducindo in cani lo ra na mando nya